ng kaming nindaban na namabumi. Puno din ang kaming nindaman na namabumi. Kung